0: je yiyi ene bo ne yo de yo mu wa ne yi ma gbadọ te o ma wa oloye
1: o to wa
0: of disciple
1: of our kingdom
0: o mo fo di ka ki
1: oba ji bade
0: bade gun eji o fo lagba eledumo re
1: wa chopo nu aye
0: happy birthday
1: happy
0: happy
2: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko. Akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni.
3: Eto igbeyawo laye.
4: Ejowo, eduro nojare.
5: Ki lo sele?
4: Ki won to so wa po. Njo o ranti po oseleri television fun mi. Fridge nkan, ero ofoso. Ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026.
2: Eh ni tuto.
4: Ka sa so pe o ti ra won abi?
2: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon nkan ile kan so ni bi ti CDK e wa.
6: Ewo lo tun je CDK bayi.
2: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
4: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon nkan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi?
2: Ah ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
4: Oluso agunto.
2: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
8: CDK, san díẹ̀ díẹ̀, gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
9: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
10: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro apo gede gede do ti ara danu logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062 6253

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe mi lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
0: okay.
1: Ti a mo si CDCare CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe
0: dede
1: mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale
0: o tun
1: mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san wo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mo osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo san wo lo olotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDCare sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro le ti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunola te je asoju CDCare iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
4: ọrẹ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
5: Wo ọrẹ o sún mi o jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wa ní jò gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni o sì ṣarajọ yìí.
4: ara ń tà ń wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́n nípa CDCare ni.
5: CDCare kí ni ń jẹ́.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha to to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

0: 98.9 FM. Peace of a dove.
1: Hello, say bad or bad? Mumba do adava.
2: Oh yes! Koba tuti tu! Agba yamu yame tu automatic miracle hour! Total deliverance to man waye ni prayer center church of God! To kale si adofu re dari road na kure! Ojo ki ni lo choshu ni! Si bere ochu ele ya tu lagbara kupo! Kori be lulu wabati ishore kalu kufu lo ni kwo jikbo!
3: Aki mishore ya saga ni o! Shemi no re!
2: Polopoloti yale yale tori a irida irilu a iloma iloko a ilaya irishe! Bonsi agbara bonsi si a isa! Oh my God! Orishiri si disorders ati ina di kwe! Hey, adura gidi ma lawon isoro wonyi nfe. O ye titi ma bo ni bi automatic miracle hour yi. From 9 a.m. to 6 p.m. ni awe ati adura. Isoru yo si bere lale moju ojo keji. Baba Prophet Samson Oluwa Modede tun ti gbaradi lati ma shina adura bole. Kiyan fi recharge remote remotivate resuscitate ara e. Oluwa iwa di apata ganga lati bere osu titi to fi ma de opin e. Ojo kini osoosu ma ni o. Oye si automatic miracle hour ta pe ni total deliverance ni prayer center.
4: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
5: eto igbeyawo laye
6: ejowo eduro na jare
7: ki lo sele
6: ki won to so wapo njo ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
4: eh ni tuto
6: ka sa so pe o ti rawon abi
4: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
7: e mo lo tun je cdk e bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
4: ah lati osu to koja ni mo ti rawon
6: oluso agunto e so wapo
4: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
9: CDK sórí ẹ̀jẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
10: Baba ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
11: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
12: logo lomo kori agbaduro to
11: ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun tegun gba o da lagbo ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

0: FM Awolu Solu Dero Pese.
1: So eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: ki lo sele
3: ki won to so wapo njo ran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti rawon abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
4: emo lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati bebe lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti rawon
3: oluso aguntan e so wapo
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
5: Ẹ pè CDK sórí 0707 454 3005
4: CDK sórí.

0: eto aku dede wo yi o ni agbara olohun oba akoko yi yo mo san wa yo mo san wa eto yin eto wa nlogori afefe eto eko di rorun education made easy lati ile eko educonsult privacy educonsult school of preliminary studies te ba tin gbo ohun yi e mo pe en ta fe so o na lo da lori eko awon omo papa awon omo to ti kawe mewa ti an fe wole eko university e ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME ni joni ti an fe wole eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ni e pe won million kan o le 600,000 o ni won pe won ti won jijadun lati raaye wole eko university si 100 level aye melo lo wa wa nle ti o fe wole si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu idanwo ohun to je pe awon to pass daada won o to nkan nitori orisirisi idi itile eko educonsult ti ti se awon iwadi kan le lori itekute fonu agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko je se danwo e ri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri e ya titi je awo ona abayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti idanwo kan tin ja mole bi e meji e meta monu le ona le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ona o ti pari pelu a level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ni eko university e ri pe ogbon o wa ninu ti a so funra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayeraye ni o ko mo mo ma dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun medogun gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere a level advanced level nigba ti o ba fi diwo yi odun ti nbo won ti yege won ba lo wole si 200 level iyen ni pase direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile eko university to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole ni isin won lo pade ni 200 level nile eko university be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan kun to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile eko mi ti a ba wa ri eleyi ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo ko to tun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tu wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin eleyi ti nbo ah ojo si nlo odo de eyan anfani ti wa o nile eko educonsult bayi awon eyan ti lo ngba form fun o lo se advanced level a level ni educonsult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile eko educonsult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa sibi ti ile eko wa en so fun alaipe yi kuda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile eko educonsult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile eko university e wa ri o ti le ni 20 odun daada ti awon akeko ti nlo si ile eko educonsult dan lo se a level ti won se wole eko university opolopo omo lo ti lami laka kuda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti en lo keko leyin ti pari a level advanced level tan ni educonsult won po repete alo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba educonsult koja nipa a level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni eko educonsult ni won wa juwo si pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile eko university to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyin awa na ti ni awon omo ti en gba be koja o tolorun ba to si gba fun ile eko ti en fe ni en lo course to won lokan o ni won lo se ikida pe ko si aye gbe fe ni eko educonsult discipline to gbangban o wa nbe itekute fonu ewoni nile eko educonsult koda ayere oto aye ise oto ni to mo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri aye pada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile eko e wa ri ni ona mejeji o ni abu to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu awon mo ina oba to du ore o wa ni hostel won hostel okunrin loto obirin loto mallu wa tan ti le sare ra awon kan ti ba nilo be ni iruja ere idaraya o wa nbe omo fe sirun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile eko wa yi o ero cctv camera wa o to mojutu gbogbo eko ti omo nko lore kore la won mo se test koda won ko project bigba te ti wole eko university na ni e wa ri awon oluko tin ko mo ni ile eko university o ni won ko mo o ni ile eko educonsult ti ba tu ko mo tan omo ko ko tun bo ta yo ko awon elegbe etuku ko fu wo pe se ko ti ye won abajo awa lawon mo yan tin ile eko educonsult be ni o excellence o ni what word won ni ile eko educonsult eni ko ti mo tarapo pe nbo ni an wa ini phone number ta gbe si olule eko educonsult lo wa ni communication house fast junction legbe gbagi tutun old feru nibadan communication house fast junction legbe gbagi tutun old feru nibadan bakana won ni eka kan mi nibadan ni honorable justice l o arimo court ogangan bi ti awon agbofinro ti mo dari moto tele yen ashi junction ni basohun nibadan won ni awon eka kaakiri ipinle eko lagos state ipinle ondo won wa lakure Ondo Town koda ni ipinle Ogun won wa ni Ijebuode en fun wa ni gbogbo address ka to pari eto yi phone number te le ma pe won si oni 081 3543 0382 081 3543 0382
1: baba tele ni to mona woku woku ni rajo aye ni ro ni lorun Ni Edu Consult, Eko Advanced Level, Cambridge, Jupe Bati IJMB, Tofi Mon Napte, Oti Waron Ba, Tori Pepe Lui for Kabale Lomo Fim Wallisi 200 Level in University, E Yama for a Data Ama, Ekansi Edu Consult Bai, Ni Communication House, Fast Pass Junction, Ni Bagi, Old Ife Road, Ibadan, Tofi Mon Ashi Annex, Towani LOARM Court, Ashi Bodija Junction, Bashoro Ibadan, Abikini Katibo Komo by 300 Ninu UTME, Tabi 90 Ninu Post UTME, Katiwa Wale Kogi Gausi Dogun, on our bio reo wagba form of Cambridge IGMB tabi JUPEB to fimo NAPTEB and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at EduConsult. EduConsult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O-Level, GCE, UTME, Post-UTME and others. Aye legbe no si wakbelu fwa laye ekpe 0813-543-0382 EduConsult. Together we soar with pride.
0: En so die nipa oro eko advanced level na tori advanced level tan so yi ke se pre-degree o pre-degree ti omo ba se 100 level na ni o lo wo ni ile eko to ti se ni sugbon en level tan so yi iwe eri ni laye oto en level ki expire o iwe eri ni o to ti je ki iwe eri to mo ni ko le kanu BHSC aye jo ni koda bi OND tabi HND gan BSC o ni iwe eri e level si je tori pe gbon ta ka le hun 200 level iyen ipele keji ni eko university o la won na lo wole si ti ba fe wole bakan na lo mo to ba ni a level lowo o ani akaimo ye omo ni ti gba educonsult university koja ti ti wo awon ile eko to ga to ga ni nigeria ti loke okun e to wo ui ni badan o wa nbe oau unilag unilorin uniport funab ni akure unab federal university ni oye ekiti federal university ni abuja tinsuka kaduna lasu lekuo lautech OOU Uniosun gbogbo awon ile eko university bam bam te ma awon university aladani kakiri nigeria koda won lo soke okun ba ti wi ko wa si eko to mo le fe ko ti won le fi advanced level wole o omo fe se medicine to fe di medical doctor engineering pharmacy nursing laboratory technology gbogbo eka sciences lele kankan bakana bo je social science ni to mo fe se bi psychology sociology political science gbogbo e bam bam wa ba wa si ti arts to mo fe se bi law linguistics cla gbogbo languages lo ni ran o le gba a level wole bakan na to ba je ti management ni to fe se bi economics public admin business management ati be be lo e le gba pase a level wole awon eyan to mo bere pe to mo ba se a level yi to wa wole eko university sawon no si rulu NYSC be ni o to mo ba se advanced level to wole eko university o no si rulu yo lo se agbanero NYSC Ewari advanced level merin un lo wa nile eko edu consult Money Cambridge advanced level osu mewa won fi gba idanileko gbogbo university to wa ni agbaye ni ngbawe ri Cambridge advanced level best ni awon meta to ku na o le ni adorin ile eko university ni Nigeria to ngbawe ri ti na osu meje ni won fi gba idanileko awon yun iba se JUPEB ni o iba se ti IJMB ni o tabi ko je ti NAPTEB ele to mo ba se nbe awon counselors oludane moran won ti wa ni eko edu consult won da omo ni moran daada won to sona o da lori course to mo fe se ati eko university to local lati lo ewo eko ti di rorun e je ki omo yin lo bere a level advanced level ni eko edu consult bayi tori bi mo ti wi omo ti o bari anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu a level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ni eko university e ri pe ogbon o wa ninu ti a so funra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaagiri e wo o ti o jara lo o lena lori advanced level awon mo o ko ti e fe to itena ka ni awon mo ba ti wori si 100 level na koda e wa le sanwo bi emiji abe meta leyin asoyepo to wa lori yun ilegbe wa ba ti wi o to je pe ajo o dabi ile ni Eje so fun alekan si ibi ti edu consult wa olu ile eko edu consult olu wa ni communication house fast junction legbe egbegi tutun old ferro nibadan won tun ni eka kan ni honorable justice lo aremo court ogangan bi ti awon agboferu ti mo dari moto tele yen ashi junction baso nibadan ni ilu eko lagos state edu consult wa ni number 21 aderonke plaza 20 olowu street Ikeja, Lagos. 21 Aderonke Plaza. 20 Olowu Street, Ikeja, Lagos. Nipele Ondo, won wa Lakure o. Edu Consult wa ni number 104 CU Plaza, Adojuko Uyimekun Grammar School, Uyimekun Road. Ni Akure 104 CU Plaza, opposite Uyimekun Grammar School, Uyimekun Road, Akure. Ni ilu Ondo Town. Edu Consult wa ni number 20 Ademulegun Road, Akure Roundabout. Nilu Ondo Town Nipele Ogun wa yo Edu Consult wa ni Ijebu Ode o won wa ni plot 53 to 55 Ejirin Road Adojuko Old Kowa Hospital Gato de Lagos Garage ni Ijebu Ode Nipele Ogun ewo e ma pe won sori number yi ba tin seto 081 35 43 0382 081 35 43 0382 Ona ni WhatsApp number won. Website www.educonsults.org.
1: Baba tele ni tun mona, woku woku ni rajo aye ni ro ni lorun. Ni Edu Consult, Eko Advanced Level, Cambridge, JUPEB ati IJMB, to fi mo NAPTEB, o ti wa rorun ba. Tori pe pelu ifokanbale lomo fi wole si 200 level ni university. Eya ma foro data mo, e kan si Edu Consult bayi ni Communication House, Fast Pass Junction, New Gbagi, Old Ife Road, Ibadan. To fi mo Ashi Annex, to wa ni LOARM Court, Ashi Bodija Junction, Basoro Ibadan. Abi kini ka ti gbo ko mo gba 300 ninu UTME tabi 90 ninu Post UTME. Ka ti wa wole eko giga o si dogun. On our bio reo, wagba form o Cambridge, IJMB, tabi JUPEB, tofi mo NAPTEB, and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at Edu Consult. Edu Consult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O level, GCE, UTME, Post UTME, and others. Aye legbe no si wakbelu, fualaye, ekpe 0813 543 0382. Edu Consult, together with SOA with pride.
0: Eri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe wole eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ni pe won million kan o le 600 and kene ka 1000 o ni won pe won ti won jijadu lati ra yi wole eko university ti 100 level aye melo lo wa nle ti an fe wole si o wa re o Hey, ifidire mi o wa po ninu idanwo un to je pe awon to pass daada won o to nkan nitori orisirisi idi itile eko edu consult ten ti se awon iwadi kan le lori itekute fonu agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko je se danwo un e ri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri e ya titi ji awo ona bayo ona bayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan o ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi awari kan na ti dawo kan tin ja mole bi e meji e meta manu le ona le lo bere omo ti o bari anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile ko university e ri pe ogbon o wa ninu ti a so funra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayeraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere A level advanced level nigba ti o ba fi diwo yi odun ti nbo won ti yege won ba lo wole si 200 level iyen ni pa se direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile eko university to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole ni isin won lo pade ni 200 level nile eko university be ni e ja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan won to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile eko mi ti a ba wa ri ile ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to totun le lanfani ati sedanwo UTME mi ko won to wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin ile ti nbo ah ojo si nlo odo deyan anfani ti wa o nile eko edu consult bayi awon eyan ti lo ngba form fun o lo se advanced level A level ni edu consult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo ti le wa aye legbe wa nile eko edu consult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa sibi ti le eko wa e so fun ala ipe yi koda phone number te le pe si e so fun ala ipe yi ile eko edu consult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile eko university e wa ri o ti le ni 20 odun daada ti awon akeko tin lo sile eko edu consult dan lo se A level ti won se wole eko university opolopo omo lo ti lami laka koda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti en lo keko leyin ti pari A level advanced level tan ni edu consult won po repete alo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba edu consult koja nipa A level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo mo ba se advanced level tan ni ile eko edu consult ni won wa juwo se pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile eko university to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyin awa na ti ni awon omo ti en gba be koja o to lo ba to si gba fun ile eko ti en fe ni en lo course to won lokan o ni won lo se kikida pe ko si aye gbe fe ni eko edu consult discipline to gbangban o wa nbe itekute fonu ewo ni nile eko edu consult koda ayere oto aye ise oto ni to mo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile eko e wa ri ni ona mejeji o ni abo to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu awon mo ina oba to du ore o wa ni hostel won hostel okunrin loto obirin loto mallu wa ta ti le sare ra awon kan ti an ba nilo be ni iruja ere idaraya o wa nbe omo fe sirun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile eko wa yi o ero cctv camera wa o to mojutu gbogbo eko ti omo nko lore kore la won mo se test koda won ko project bigba ti ti wole eko university na ni e wa ri awon oluko ti nko mo ni ile eko university oni won ko mo o nile eko edu consult ti ba tu ko mo tan omo koko tun bo ta yo ko awon elegbe tuku ko fu pe se ko ti ye won abajo awa la won mo yan tin le eko edu consult be ni o excellence o ni watchword won nile eko edu consult eni ko ti mo tarapo pe nbo ni an wa kini phone number ta gbe si olule eko edu consult lo wa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan bakan na won ni eka kan mi nibadan ni honorable justice l o arimo court ogangan bi ti awon agbofero ti mo dari moto tele yen ashi junction nibasorun nibadan won ni awon eka kaakiri ipinle eko lagos state ipinle ondo won wa lakure ati ondo town koda ni ipinle ogun won wa ni ijebode en fun wa ni gbogbo address ka to pari eto yi phone number tele ma pe mo si oni 081 3543 0382 081 3543 0382
1: baba tele ni to mo na woku woku ni rajo aye ni ro ni lorun Edu Consult, Eko Advanced Level, Cambridge, Jupe Bati IJMB, Tofi Mon Napte, Otiwa Ronu Ba, Tori Pepe Lui Fokabale Lomo Fi Wole Si 200 Level Ni University, E Yama Foro Data Ama, Ekansi Edu Consult Bayi, Ni Communication House, Fast Pass Junction, Ni Bagi, Old Ife Road, Ibadan, Tofi Mon Ashi Annex, Towa Ni LOARM Court, Ashi Bodija Junction, Bashoro Ibadan, Abikini Kati Bo Komo Ba 300 Ninu UTME, Tabi 90 Ninu Post UTME, Katiwa Wole Akogi Gausi Dogun, Ona Bayore o wa gba form Cambridge IJMB tabi JUPEB to fi mo NAPTEP and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at Edu Consult. Edu Consult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O level, GCE, UTME, Post UTME and others. Aye legbe na si wa pelu fun alaye e pe 0813 543 0382. Edu Consult together we soar with pride.
0: E so die nipa oro eko advanced level na tori advanced level ta so yi ke se pre-degree o pre-degree ti omo ba se 100 level na ni o lo wo ni ile eko to ti se ni sugbon e level ta so yi iwe eri ni laye oto e level ki expire o iwe eri ni o tun ti je ki iwe eri to mo ni ko le kanu bi HSC aye jo ni koda bi OND tabi HND gan bi SC o ni iwe eri e level si je tori pe gbon ta ka le hun 200 level iyen ipele keji ni eko university o la won na lo wole si ti a ba fe wole bakan na lo mo to ba ni a level lowo o ani akaimo ye omo ni ti gba edu consult university koja ti a ti wo awon ile eko to ga to ga ni nigeria ti loke okun e to wo ui ni badan o wa nbe oau unilag unilorin uniport funab ni akure unab federal university ni oye ekiti federal university ni abuja tinsuka kaduna lasu lekuo lautech OOU Uniosun gbogbo awon ile eko university bam bam te ma awon university aladani kakiri nigeria koda won lo soke okun ba ti wi ko wa si eko to mo le fe ko ti won le fi advanced level wole o omo fe se medicine to fe di medical doctor engineering pharmacy nursing laboratory technology gbogbo e ka sciences lele kankan bakan na bo je social science ni omo fe se bi psychology sociology political science gbogbo e bam bam bo ba wa si ti arts to mo fe se bi law linguistics CLA gbogbo languages lo ni ran o le gba a level wole bakan na to ba je ti management ni to fe se bi economics public admin business management ati be be lo e le gba pase a level wole awon eyan to mo bere pe to mo ba se a level yi to wa wole eko university sawon no si rulu NYSC be ni o to mo ba se advanced level to wole eko university o no se rulu yo lo se agbanero NYSC e wa ri advanced level merin o lo wa nile eko edu consult won ni Cambridge advanced level osu mewa won fi gba idanileko gbogbo university to wa ni agbaye ni ngbawe ri Cambridge advanced level best ni awon meta to ku na o le ni adorin ile eko university ni Nigeria to ngbawe ri ti na osu meje ni won fi gba idanileko awon yun iba se JUPEB ni o iba se ti IJMB ni o tabi ko je ti NAPTEP ele to mo ba se nbe awon counselors oludani moran won ti wa ni eko edu consult won da omo ni moran daada won to sona o da lori course to mo fe se ati ile eko university to wo lokan lati lo e wo eko ti di rorun e je ki omo yin lo bere A level advanced level ni eko edu consult bayi tori mo ti wi omo ti o bari anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ni eko university e ri pe ogbon o wa ninu ti an so fun ra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaagiri e wo o ti o jara lo o lena lori advanced level awon mo o ko ti e fe to itena kale omo ba ti wori si 100 level na koda e wa le sanwo bi emiji abe meta leyin asoye po to wa lori yun ilegbe wa ba ti we o to je pe ajo o dabi ile ni e je so fun alekan si ibi ti edu consult wa olu ile eko edu consult oluwa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun o diferu nibadan won tun ni eka kan ni honorable justice lo aremo court ogangan bi ti awon agboferu ti mo dari moto tele yen ashi junction baso nibadan ni ilu eko lagos state edu consult wa ni number 21 aderonke plaza 20 Olowu Street, Ikeja, Lagos. 21 Aderonke Plaza, 20 Olowu Street, Ikeja, Lagos. Nipele Ondo, won wa lakore o. Edu consult wa ni number 104 CU Plaza, Adojuko Oyemekun Grammar School, Oyemekun Road. Ni Akure 104 CU Plaza, opposite Oyemekun Grammar School, Oyemekun Road, Akure. Ni ilu Ondo, Ondo Town. Edu consult wa ni number 20 Ademulegun Road, Akure roundabout, nilu Ondo, Ondo Town. Nipele Ogun wa yo, edu consult wa ni Ijebu Ode o, wa ni plot 53 to 55, Ejene Road, Adojuko Old Kowa Hospital, Gato de Lagos Garage, ni Ijebu Ode, Nipele Ogun. Ewo ema pe won sori number yi, ba tin se to 081 35 43 0382 081 35 43 0382 Onan WhatsApp number one. Website www.educonsults.org. Titi Gbami, Tato Lanfani ati mo pade lori etu yi. Eyin obi ati eyin omo, e titi gbe igbise o. Ogun afakoko eni sofo, oni buri yin ami.
1: Baba tele ni to mo na, woku woku ni rajo aye eni ro ni lorun. Ni Edu Consult, Eko Advanced Level, Cambridge, Jupe Bati IJMB, Tofi Mon Napte, Otiwa Ron Ba, Tori Pepe Lui Fokabale Lomo Fi Wole.

0: Ogbasijebo Asegbio Silaye Bẹ́ẹ̀ni sori ko gbe mi O lọ́wọ́ kankan nu ni Awujo lori le toto gori atẹgun Kajọ feyi kọgbọn Eto to sisọ loju awọn ipenija aye Ila kọja ati wiwo ojutu sisu womani Pẹlu ibaroye nipa ọrọ aye wa Iṣẹlẹ atawọn ọna ta le gbe gba Lati fi ran ẹni lọwọ Gbogbo ila kọja awọn ọmọ ẹdanu aye O ni ṣe pẹlu akọsilẹ ayẹmọ wa Ajumọ bi o si kan taanu Ẹni adani waye baransi ni le ṣe ni lori Awujo lori Awujo lori Eto gba mi ora mi kale Pẹlu ọmọ yin ololufẹ yin ọmọ ba Sunday Oyediran Igbowo ede Ipatọkun eto sori ẹrọ ibanisọrọ yi Lati salaye nipa awọn kan tẹ nla kọja Tabi darapọ mi eto yi fun iranlọwọ Ati sonigbọwọ Ẹpe 0903-246-9843 Awujo lori Eto gbogbo wa ni o Aki fi bi iko loja loju
1: Je kabiyesi eledumare oba to ni mi oba to le mi mi kabiyesi eledumare oba to ni gbogbo apadapata porogudu Olorun to je pe gbogbo o pada wa jabo fun to ba dojo ikeyin Aise ba eledumare mo lo je ki gbogbo aye o ra bi ite okede bi gbogbo wa ba nfori bale fo ba to ju ni lo ni ipati burufaye mo ki yin o to ni leta lejo tokunrin tobirin to n leta lejo pe e ku dede asiko yi o Ako ko le da ti gbogbo wa nba kiri ako gbiyanju aki character ti o dola ka se se bi eru ti o da nkan fun ni woni eniyan ni pe se adani waye ni lalubarika lodo gbogbo bi alubarika ba wa olohun mo fi sota wa mo ki yin e seun e ku fe o e seun e ku ati leye to awojo

0: Badwadaba. Mungbadwadaba.
1: Mungbadwadaba.
0: Mungbadwadaba.
1: Mungbadwadaba.
0: Bubuwana mungbadwadaba.
2: So, you love thinking about when you're watching the radio call. Go to turn out to get a car on you. Free bear wood, Tony.
3: It's a bear wood.
4: Ajowo eduro na jare
5: ah ilo sele
4: ki won to so wa po njo ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
2: ni tuto
4: ka sa so pe o ti rawon abi
2: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
5: e won lo tun je cdk e bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
2: ah lati osu to koja ni mo ti rawon
4: oluso agun kan e so
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
6: ẹ pè CDK sórí 0707 454 3005
5: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ dá ìgbé ayé rọrùn.

kin tun ma kin yin ku dede woyi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tete si koni alalubarika yi adaba 88.9 fm akore ta n gbohun safefe lati ilu ilaramo kin e tun ka abo sori eto wa eto ede yoruba larinrin ta ti ma n ka oniruru iwe itan yoruba awon iwe to dun to se larinrin daada inu iwe aditu olodumare lati owo alagbadi ofagunwa inu iwe ona lasiwa ati wa lori keje iwe yi ori keje ti akole re nje eyin igbeyawo aditu olodumare se gbagbe wipe an ba itan kan bo ni ijejo itan ibi ti yawo oba agba eyun iyale won to ti se be to ti fun iyawo ni nkan je eyun si se be o sun lo nje kini nkan ti yo wa sele si arabirin to ti je nkan to si ti sun lo yi eyin o se wa nkan fidile tabi keke fidile nkan loruko eni keji mi tajo ma mu eto toni wa se ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin kiyin ku ikale ese tun ka bo sori eto

0: oba nla ni oba okonko bi o ti ni iyawo rebete ni o ni iranse rebete sugbon iranse oba ni won gbodo sin si eyin ilu afin ni won sin gbogbo ayaba si sugbon iru boji ti o ni ilekun yi ni won sin ayaba si to be ti o je pe enikeni le wo enu iboji ni igba ki igba ti o ba fe were obirin yi ti wi fun awon gbena gbena ki won ba on gbe igi ki o dabi eniyan gan ki eniyan na si wa je obirin leyin yi o bere sini fun owo ka o se abetele ki enikeni ma ba le so on ti o se o fun owo na ka ti ko mo ni iba o fun owo ka o tun fun dukia ka eni ti o fun ni aso o fun ni aso eyi ti o fun ni gele o fun ni gele beni opolopo ohun elo ni o gbe fun awon ewo ofa ni afin be lo se o fi owo bo ibaje mole beni oludumare dake jeje o mo ti o ma se awon ti o ti fi owo fun se boji fun igi ti gbena gbena gbe won di igi bi eni di oku won gbe si iboje de oba sugbon kini o sele si esan bo ti won de pa sinu po si lai je pe oku bayi ni okunrin onisowo kan wa si ilu yi lati ta oja oruko re a ma je alabapade o je eniyan kan ti o ri je daada o si ko oja pupo wa igba to di ale o rin gbere gbere o sire ba ode lo o ba rin be kiri ibi ti o tin ronu oja ti o gbe wa ko mo igba ti le su ti o supa yo igba ti o se o dede ri awon enikan ti won to bi merin ti won gbe nkan ti o ju apo ti gboro kan de won gbe nkan na bo si inu iho kan won se be tan won lo bi won ti lo tan ni okunrin yi ba ibi ti awon okunrin bi merin won ni gbe nkan si lo o de on lo to sugbon o ri pe se ni won kan apoti gboro ti won gbe wa pa o ba mura o di bi ti o wo si o de on o mu nkan ti yo fi yo iso o tu pada de o bere ise o yo iso won ni ki lo ma ri ninu apoti ori obirin ti o lewa to be ti o soro lati se apejuwe ewa re o nroju mi nitori die bayi loku ki o ku patapata o ba bere si ni toju obirin yi o nfe oye si o se be titi oju re wale die o ba gbera o ki re mole o tun di bi eru re o de ohun o mu obe ti o ti pese o bu o mu eko tutu o bu omi o gbera o dibi ti omo yi wa o de ohun o fun ni onje o je o fi omi fun o mu okunbirin yi wa bale isisi yi wa ni alabapade wa di ile ti o gbe ati bi ti o fe ki o mu lo esi ti esan bo fun ko ju eyi
1: iwo ni olugbala mi ibikibi to ba n gbe ni ile yi ni ki o ma mu mi lo
0: bayi ni alabapade mu obirin o ba lo si ibi ti o de si sugbon o dara pupo pe ile ero ti o de si wa ni ikangun ilu ati papa pe iyawo oba yi ki jade si gbangba tele nitori na ko tile si eni ti o mo rara iyara kan ni okunrin yi gba sugbon ibusun meji lo wa nibe o sun si okan ayaba yi na sun si okan moju sugbon bi gbogbo re ti ri ko yi araba yi papa ju be lo o mo pe inu afin ni o wa tele o mo pe inu iboji ni alabapade ti ri ohun sugbon bi o ti se de ibe ko ye ko si tun ye alabapade pelu eni ti alabapade papa je ko ye esan bo sugbon o mo pe eni ti ori je daada ni nitori ilero ti o de si dara to afin daada ibusun ti awon mejeje si sun si kore eyin bi a ba fi wi eyi ti esan bo nsun ni afin ile ojo keji mo won jeun igba ti won jeun tan ni alabapade pe esan bo ti o bere si ni so itan ti ara re fun bi on ti je onisowo ti olorun buku on daada ti o si je pe igba kini ti o ma wa si ilu na ni ori esan bo yi o to gbogbo nkan ti o mo nipa ara re patapata ireti re ni pe igba ti o ba to ti ohun ayaba na yo fi enu leti ara re sugbon iro ni o ko se be rara nkan ti o sa so gbeyin ni pe on ko ni ti so itan ara ohun fun alabapade sugbon pe ki o si je ki awon jo ma gbe po na bayi ni won se won jo nje won jo mu sugbon oto ni busun ti olukuluku nsun ni ale bi alabapade ba ti jade lo ko n pe pada wale nitori ki oju ma ba kun alejo re yi ojo kan bayi ti o se bi eni pe die oro anu ni esan bo so jade ni enu oni
1: ha ore mi kini se to pe to be ko daju pe o ti le mo bo ti je si mi wo mi olugbala mi lo je alafokan te ni o fun mi iwo ni omi tutu bi ojo didi to nsan lati nu apata okunrin kan ri nitori ti o si ti rin ni ojo meta gbako ninu odan lai ri omi mu orun ti pa laaro o ti pa losan o ti pa lale ona fun re ti gbe be ni okunrin na sare si omi yi o bu o mu o ba ifun re lo o lo sinu apoluku aye pada de edo foro ati edoki onka ati we isan ati ara orike gbogbo awon won yi ti won ti gbona di tutu gbogbo ara tu sese bayi lo je si mi iwa laba pade tolodumare gbe pade mi
0: bayi ni oro ti obirin na so sugbon e o ri pe ko si nkan ti alaba pade le ri fayo ni inu oro re ko si nkan ti o le ri fayo ju pe o gba ohun si eni pataki fun ara re ko je ki enikeni mo ohun ti o nje yala eru ni o yala omo ni o yala omo oba ni o yala omo eniyan kan lasan ni o ko si ohun ti enikeni le so fun igba die alaba pade papa ko jan pata mo won jo n ba ere won lo sugbon bi o ti wo ki obirin fi wa pamo to bi o ba ni ife okunrin kan lokan igba ti o ba se onu to won a mo pe o fe ohun bakan na ni fun okunrin bi okunrin ba n feran obirin ati mo obirin ko pe jojo awon mejeji won yi bere si ni mo pe awon feran ara won sugbon suru okunrin ki to iba je pe suru okunrin a ma to ni obirin ni ki ba ko ma so pe ki okunrin fe ohun o dede di uru ojo kan ni alaba pade kuro ni ibusun titi re o lo si ti esan bo o di ohun oji oni ki o sun megbe ogiri ohun fe sun ti esan bo ba sana si atupa o bo kan ninu awon ewo orun re o wa fi nkan kan han alaba pade o fi ewo ti o kangun si ara han ki o ka nkan ti won ti ko si egbe re ohun ti won ti hun ma egbe ewo na ni eyi
2: emi ko le ba elomiran pin o ni ode aye emi lo ni o titi iku alayeluwa okonko
0: igba ti alaba pade ri awon oro wonyi se ni ara re ro ile wo oni
3: tabi ayaba ni oni
1: ayo ni mi pelu eni ti mo ba ni ki alaye le lo lile lo ni o eni ti mo ba si ni pe ko pa pipa ni pelu alaye koko eyan mi kere ri o
3: bawo lo a se de inu apoti ninu ote oku
1: eyi ko ye mi papa ju be lo sugbon kini kan ti mo ranti o ni pe iya le mi agba patapata ni afin lo gbe obe kan fun mi ti mo la sugbon bi mo ti se de inu aputi ko ye mi daada
3: se iya le re ye feran re
1: bi alaye ba foju kan mi iya to ma tun fi je mi yo buru ju ti ku lo sugbon ti re ko ni ani ani pipa lo ma pa were were o ipa oro si ni nitori o ri mi lodo re gan bi awa aya baba n bo loja
0: ajo mi toto ni wa siti gbo yin adegboye ga alani o ni emi adewale abdurrahman o ni mo fin kiyin ku isimi oni esi ku imura ise tola a tun ma bara wa pade nigbati yo ba dijo mejo lori eto ede yoruba larinrin o digba

0: Yaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kiyin e kale asiku simi oni. Iroyin asalere lati le ise radio Dabe FM 88.9 Akure ilu Laramokinla wa ta tin gbohun Sategun. Folajin oye tayo lo ni royin yin saju na egbe awon koko to wa ninu royin na. Orilede yi gba awon omo ogun titun to le ni egberun mejo. Egbe awon dokita to n gbe ayika le wo soke degbede ke onikilo yin selodi eleyi to gbeyin. Trump dukoko lati pa orilede Iran. Iroyin na re lekunrere. Ogagun omo ogun leyi General Wahid Shaibu lo tutiro isowo sise iko omo ogun leyi lagbara si nibi won ti sesese ikeko jade fun awon omo ogun to le ni egberun mejo tun eleyi ti won sesese idanileko fun ni oriko omo ogun leyi to wa nilu Osogbo eto ni reti wa pe yo to bo se iruni lagbara nipa gbogbogun ti iwa ipa to nti iwa igbesun mi ati iwa ijinigbe ni tibutoro orilede Nigeria Saibu lo fi ojoro nlede nibi ayeye ohun to si ni gbigba awon eyan lo wa ni ibamu pelu alakale ase lati ode ijoba apapo le yi nibi won ti se ni ko gba awon egberun 28 omo ogun titun miran lati gbogun ti iwa igbesun mi lorilede Nigeria ogagun se lalaye pe gbogbo ilana ile to ye ni won ti tele pelu idanileko to duro re eleyi ti yo mu ki awon omo ogun titun ohun ko dagan je aduro gbangba sise won bo ti wule ko ye kun won se are orilede America Donald Trump lo ti se lalaye pe akolu iko eleyi ti iko omo ogun ile America n se lorilede yi lo ti nda bubu awon kristiani kuro lowo awon iko lati owo awon agbesumami pelu pe isowo sise won lo ti mo pin de ba bi won ti se npa awon kristiani lawon ilu won lorilede Nigeria o fi ojoro nede nibi eto kan eleyi to waye ni Washington lopin ose yi Trump se lalaye pe iko omo ogun na lo ndojuko awon aladari agbesumami to nti awon isomogbere loju na ti le dekun iwa ipa ati pe o n dekun iwa ipa niyan to nti akolu si awon ara ilu yi o wa fi irufe eto awon eleyi to n waye nile yiwe irufe eto eleyi to n sele lorilede Iran nibi awon omo ogun ile America ti se n wona abayo si oro aisi eto abo eleyi to n fi orilede na lape lohun. Ijoba apapo le yi lo tutin pale ara mo bayi to nti eto lati le ri daju wi pe isi miran awon omo le yi to wa ni orilede South Africa bale bage so orilede Nigeria de ba gbagbe saju awon omo le yi to le ni odurun niye ni won ti koko gunle se orilede Nigeria tele iroyin je ko je ni wi pe awon egbe kan to je ti fijilante to rin sore woliwode lorilede na lo ti fi gbe deke ogbon jo osu yi lede lati le je ki awon to je dudu ka sa won kuro papa julo awon omo le yi lorilede na bo ti le je pe awon alase lorilede South Africa lo ti benu atelu igbese ohun awon omo egbe na ti won si ti fi awon epe so alabo sowo si gbogbo awon agbegbe eleyi to si koko lorilede na iroyin lati le ise are le yi fiye ni wipe won se ni won tin gba lero lati le ko isi miran omo le Nigeria lati le South Africa wa sile ni gbedeke ogbon ojo osu yi eleyi ti won ti foju re lede lorilede South Africa. Olupe fun idasile orilede ile Yoruba Sunday Adeyemo ati gbogbo eniyan mo si Sunday Igboho lo ti jeje atileyin re fun Aare Bola Tinubu saaju eto idibo gbogbogbo ọdun 2027 o salaye pe on se ni on yo ma te waju lati ma duro ti aare nipa fifi emi imori han gege bi o ti se sapejuwe ipa ile ti aare ko nibi ohun ti se lanfani ati dare wale si orilede Nigeria pada. Igboho lo pe ipe naa lasiko igba to n se abewe nlembe ohun si awon omo egbe oselu All Progressive Congress eleyi to je ti igbimo awon odo egbe ohun ni Accra ti se olulu orilede Ghana nibi ti o ti se lalaye pe Tinubu ni yoo pari saa meji lofiisi. Olupe fun idasile orilede ile Yoruba ohun sapejuwe akowe gbogbogbo ninu egbe oselu African Democratic Congress iyen Rauf Aregbesola gẹgẹ bi alaimore da ajo eleto idibo le yi lo ti se lalaye pe on se ni yo si agbeyewo idajo ile ejo giga eleyi to pe fun yiyo iforukosile egbe oselu National Democratic Congress NDC kuro gẹgẹ bi egbe oselu adajo Isa Dasin ti ile ejo giga to wa ni lokoja lo ti pa lase fun ajo on lati se iforukosile egbe oselu NDC ninu idajo ile to gbe kale ni ojo kewa osu kejila odun 2025 ajo enek wa se lalaye pe on se ni yo pere fun eda ojulowo iwe idajo ohun ti o si sele lori pelu sise ipinu re ni ibamu pelu idajo na ko to di wi pe ninu idajo ile to ba ri gba ninu iwe eda ile to ba ri gba to je ti idajo na oga agba kan ni ile ise ajo ohun ile ti o fe ki won fi oruko nlede lo fi oju iru na sita to se lalaye pe ajo eleto idibo ni o sise lori idajo na kete to ba ti ri eda iwe ile ejo ohun gba ile ise olopa ipinle edo lo ti se lalaye pe awon iko eso alabo re lo ti fi kele ofin pe okunrin kan taye enahoro ati lucky alabi latari bi won ti lowo ninu bi won ti se ji ara won gbe pamọ ninu atijade kan le ti won fi ta loni ojo simi latowo agbenso fin ile ise olopa ipinle edo eno ekode lo ti se lalaye pe awon iko eso alabo eleyi to wa ni agbegbe igara o ni won sise lori iroyin eleyi ti won ri gbamu na agbenuso ile ise olopa to fi kun wipe iwadi ele ti won ti koko se lo fi en wipe awon mejeje lo wuwa labi ohun ni ojo ketalelogun osu kefa odun ta wa ninu e o se lalaye pe taye enahoro ohun lo nsa n pe molebi awon loki alabi lemolemo wipe won se ni won ti ji taye enahoro loki alabi gbe ati wipe won se ni won gba milionu 4 naira gẹgẹ bi owo itusile re okete lo wa pada boru mo awon afurasi on lowo nibi awon afurasi on ti se jewo wi pe on se ni awon mo mo wuwa labi na lati le je wi pe ki won dimo bi en ti won jigbe ki won si gba owo lowo awon malebi toro kan agbenso fin ile ise olopa fi kun wi pe iwadi lo ti bere lo ni pere olori isele na ti won si foju won ba ile ejo kete ti won ba pari iwadi won egbe awon dokita to n gbe ayika ile ewosan nile yi lo ti se lalaye pe nkan o fararo bayi laarin egbe ohun ati ijoba apapo ile yi pelu ikilo pe o fun ijoba ni gbedeke ose merin lati wa woro ko fi sada bibe eko yo gboko iyanselodi lo latari oro aimu igbayi gbadun won lokun kodun oro ni won fi enu kole lori nibi ipade pajawiri awon igbimo egbe ohun nibi won ti se benu atelo ijoba apapo lori bo ti se kuna lati san awon owo ajele owo osun to nti ajemonu kokan to fi mo ele ti won to wa fun idanileko awon toro kan nibi won ti se tun se idamo awon itesiwaju olokan ojo kan nipa wiwona abayo si oro igbaye gbadun ohun awon osise na lo to wa se lalaye pe n se ni awon ti se tabayi ta won ti si je ki won fun awon toro kan ni gbedeke ose merin bibe ko n se ni won gboko iyanselodi lo won to fi kun wi pe bi won ba wa ona abayo si ohun ti won bere fun ohun lo se se pe leyin ose merin ki won to gboko iyanselodi lo nje be ba se darapo mo wa iroyin asale re lati le se radio adaba ife 88.9 akure ilu laramokinla wa ta tin gbon sategun ba ba pada de e gbo iroyin le okere abala awon amuludun ton ti iroyin re daraya e ma yin kuro nbe e ku kale

0: 98.9 FM. Awolu Solu Deropese.
1: Eka bo pada fun ekunrere royin le kan si wa lori itakun elujara wa www.adaba89.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakana na le furin so si wa loju awon opo ba ni dore wa gbogbo won yi www.facebook.com/adaba88.9 lori Facebook at adaba89fm lori Instagram at x wa Adaba FM TV lori YouTube wa bakana na le friend sowo si wa ninu stream at adaba88.9.fm labala iroyin le okere wa fun ti role tun ni Tehran lo ti se lalaye pe won ti se akolu lati pa esan fun ifun ojo keta bayi si ile America ni agbegbe Iran igbese won ko se yin bi awon igun mejeji toro kan ti se nbenu atelura won wipe won se ni won ta se agere fun ofin eleyi to wa lati le je kogun omi laarin awon mejeji iro nje ko yin ni pe pelu la lori on eleyi to nsele ohun lo ti mu ki nkan ma lo kiri bayi papa julo ni ju ona Strait of Hormuz ati bi nkan ti se bara dogba lasiko ta wa yi ewe are ile America Donald Trump lo ti wa se lalaye pe bi Iran ba ko lati ma je ki won tekun igbese ile ti won gbe ohun lo se se ka won omo ogun toro kan ko pada soju ija pada labala iroyin amuludun wa fun tiro le to ni obirin kan mo le Nigeria Abibat Salawudin yo fik chak on lo sese kokoruko re sina we tan Guinness World Record bayi latari bo ti se ngba lero lati fi tan bale nipa en to ka bibeli ju fun wakati oni gboro bayi ni wakati 35 bayi ni ipinle Rivers ti se ni Port Harcourt ti se odulo ipinle Rivers iroyin je koye ni wipe omobirin ohun ohun lo ti gunle eto na lati ojo keji deni ogun osu ta wa ninu e nibi ti eto ohun ti tiroyin ti je koye ni pe eto ohun ni yo pare to ba ti di ojo keji osu keje odun ta wa ninu e ni lana pelu yalakale ajo Guinness World Record labala iroyin re daraja awon iko egbe agbabolu orilede mesan toto nile adulawo olotutu fofore lo si ipele to kan bayi ninu idije feya agba nlaye eleyi to nlo lowo orilede America Mexico at Canada Algeria at orilede DR Congo lo je iko egbe agbabolu tutun eleyi to se darapo mo awon toro kan lati le fo kiraja ni ipele leni 22 ninu idije feya agba nlaye lasiko ta wa yi iroyin je koye ni pe awon ipe egbe agbabolu bi mesan toto lati le adulawo lo ti lo si ipele to kan nibi ti orilede Tunisia ti ja kuro ninu ife ya adulawo on to je ara awon asoju to lo lati le Africa e mo si gbagbe wipe ipele leni 22 ni yo ma te waju to ba ti di ago 8 oku iseju 15 ale oni bakan na to a oni ri ju bayi lo lori iroyin asale wa fun tiro le to ni Sunday Ajiboye lolotu iroyin Folajan Oyetayo lo ka si ti gbo yin ise wo ni dise lase dumare o orun ayo lasun okokan la oji o daro.

0: ba lowo eledumare alapa nla to sole ayero olorun oba mi ale wile se ale se le wi oba lana oba loni oba titi aya ini pekun iwo lo da tewetegbo fun ilu omo eniyan iwo lo da oke iwo lo da ile iwo lo da apata iwo lo da un gbogbo tin be ninu aye ko wa se le to da ninu un gbogbo won ti o ni idi kan pataki to fi da won kabe si olorun orun mo yin o mo gbe oga
1: ogun bile afun ni ni won so bo yan pe
0: I should be a winter. Tabi omo orilede Africa kan ti o mo tan pe ni ewe ategbo awon tolorun ba mi fi fun gangan lolorun ba mi so imo yi kale fun idi ni yi te mo fi wa se awari onimo ijele agba ojemi ninu lilo ewe ategbo fun itoju omo eniyan mo gbe agba ojemi eni to mo ti fun tede ewe ategbo bi a se fi se iwosan wa sori eto leni oluseyin asafe baba yoruba loruko temi o eni ti mo gbe wa loni enu onikan lati popon baba e ba mi daruko yin fun gbogbo omo nigeria
2: mo ki gbogbo awon ara nu le ti won gbo wa ni akoko yi nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo wa oruko temi ni gbajugbaja onisegun bile ti gbogbo yin ma si baba ekiti
0: baba ekiti latun baba ekiti lo si oniruuru awon se tolorun oba ti towo yin se nipa lilo ewe ategbo baba bo loruko yen se je o baba ekiti se omo ekiti ni yin ni tan fi npin ni baba ekiti abeyin le bi gbogbo en to wa lekiti
2: awon ko la bi gbogbo en to wa lekiti sugbon omo ekiti e ma pe okun onigun ko ma ni bi to ti fa wa ibi ti iran ti wa ti wa niyan
0: ekiti ni yin tan fi npin ni
2: baba ekiti eye mejo ki nje di
0: eye mejo ki je di
2: beni
0: e se ko ni baje fun yin baba baba bo kiki se nkan ka kiri agbaye eyin baba ekiti ni o baba re ni to je ipo ni aislera lagu ara re won sa n so pe baba ekiti baba ekiti baba bo le se nse ogbon wo le nda si
2: e se olotu oluwa lo nse o ki nse ma eniyan be ni sa
0: baba bo le se bere se segun yi
2: e se olotu tin ba fe so ma ni ipele meji lo pin si ajogun ba wa nbe
0: ajogun ba wa nbe
2: abe ni ajemogun wa nbe ajogun ba ni wipe abanile lowo awon baba wa ti won se tabana si foju si lati kekere ni bi pe

0: heaven abba make sure. Rubinga, ija wa ija osi, always guide me.
1: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itọju ilera ati aileṣe dede ọlọmọ okunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fọkunrin atobirin ọpọ gbiyawo lo ti denu kọle latari wipe awọ ọkọ rẹ o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi pe o ti wa so idaku rẹ tẹ lodo lolufẹ rẹ ah baba kere wa ni o foro rẹ lo lori aileṣe dede tin bo ofira idakole arara ti ẹkọ sun lo ọpẹ eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya ti nlu pipi pi ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi debe
2: bazo olorun ma jaro gun aiso
3: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso oni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti ri pada si boda asuke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o sajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni adota odun ni eni ogota odun ni eni tori pe e sara re ogbe la dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe la dada ma fi degula
4: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
5: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo eyin ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba e ri kerika la nro ni ara nje eje ni abi omi ji ala re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
3: 08164122777
5: boya won si eyo e marun e mefa kile to mo bo se si eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe ni ja ninu isu ara ni iye olomo okunrin ni pe ko jilo wuro ki kan mo okunrin re ko duro dede to ba ti pe kan mo okunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe ni ja ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se nse ibi to bi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
3: baba ngana baba kerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tu pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ani lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se eyi awa ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
3: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164
6: 1227770816412 1227770

abami eranko gba le eran ta n soro e yi abami ni e je npa pe ni ki dako eranko yi la n pe ni eta e ri pe a ni eta kan nile a ni eta kan ni gboro eta oko gangan gan ni awo e kalakini ni orisi awo kan ni gbogbo won ma ni kalakini orun e a ma gun ju orun aja le lo o na ma gun ju aja le lo ni bonkwa e ni bonkwa e a ma tobi daada be ba pade le to tobi ninu e o soro sumo tori e hanna ni eranko ti a nsoro e ta npe ni eta bo ba ku egbe si e to nwo ninu bo yereyere iyan le so pe ekun dabi amotekun ta mutan wa ni jo ni ona ma peranje ona si ma je eyin o feran eyin daada a ma gungi o e ta ma gungi sugbon ko le gungi to ga daada ko le gungi to ga amo ona ma gungi ni eranko yi amo ilele ni takute ti saba ma n pa daada sugbon takute ti o peta eni ko mura daada o tori akikanju alagbara eran leta tori bi takute o ba tobi daada to ba mu eta o le gbe takute ja ni bi kilometa si merin ni eranko ti a pe ni eta o le gbe takute ja ni kilometa si merin ko to da wi pe yo duo ni eranko eta eranko eta o je eranko alagbara debi wi pe koda be eyan o ba sora daada o le da ode pa niwon igba ti nkan ba ti ba ni oju ara to nkan ti ba to ti wa ni oju na o le da ode pa o le po de o bi ode ba re ta ko mo fi da fara o bi takute ba wa ni ese e mo sunmo e ri wi pe gbogbo eyin enu e ko koko mo baje tan a ti yo eyin e tan sara takute oju a si mo pon ka irun eyin a dide ro gangan bi tekun ngba to ba fe ja eranko eta eranko abami ni o e le de takute ko pa afi te ba gbeyanju aje sara takute eranko ti a pe ni eta yi nibi to ni agbara de nibi to ni agbara de koda be ba n de takute a ma wo yin rororo awon agba won a ma so wi pe iku ki peta loju ran yes bi eta ba si koja nbikan yo ma run ki lo run lara eta kini kan wa ni di eta ta npe ni aban aban yi ogun osole to lagbara jan ni ogun ni aban yi awon agba won ma so wi pe otata ni kokota ki eye oko to ta ota na ni kokota be ni a mu eye otata wa laipe ojo mo fi da yin loju itumo tan fi so pe otata ni kokota ke eye oko to ta tani otata n ta ti e fun aban ni ta fun bi abo ba ta otata o le ta aban yi wa ni di o wa ni di idi o idi eran ta n pe ni eta n bo ni eta ti ri aban ori aban ni idi igi kan ta n pe ni aban igi aban yi o ma n wa nu oko o ma n wo kale bantubantu bayi e lo wo iye aban to re kale ni idi igi e lo wo idi eta e ri pe awon mejeji jora won daadaa asiri to tobi daadaa tun ni koda be lo ri ko aban yi te ko ni die te lo ri ko sibi kan igba to se tobi ojo meji si ojo meta ninu ngbo pe de be e mo ba igbin awon igbin a mo lo sibe e o kini igbin lo nse ni odo aban awon asiri ni yoruba pelu asiri asiri di mimo fun gbogbo eni to ba ni ide asiri o mo ki gbogbo eyin afini mona ateyin ta lo ri ba loju ona na ìmọ̀ tá à ń lò yẹ jẹ́ ká rí lò pẹ́ o kó sì wúlò fún wa béèyàn kan bá gbógun sí wa nítorí ìmọ̀ yìí ẹ jẹ́ kó fọwọ́ ara ẹ̀ síra ẹ̀
tori Yoruba so pe owo kete ko gun yen sa okete o si ni gbodo o wu were ko gerun ori e ko si ni saye fun were ati gerun ori e tori o weru ko se bi oba ayan ma da ntan ma awon asiri to ro mo po e je ka ma mu teran ta nso lo lo tori to lowo ba tin mi ba tin sun ago nsun monu die die anso ni peran ko ti a pe ni eta o na ma bi mo to po daada o ma bi mo meta o ma bi merin o ma bi marun o ma bi mefa nbo lo ma nse gasi o ma nse gasi nu adakureku igi ta pe ni okiti ogan lo ma n se gasi lo ma n yagbe si a baba fe pa ogbon wo la n data fi n pa asirila fi n pa o ino okiti ogan nikan ni ma n se gasi e leri yagbe ni bikibi du ino okiti ogan lo dabi ile to ba daru to daru tin kankan o kofa ori e o a ma se gasi nu e boya ile ijalo tibi ti ijalo ti koku o a ma se gasi nu e o fi ki gbogbo eyin te n gbo mi lohun laroye lafose late kan itan eran ti a mu wale ni la npe ni eta awo eta a mo nlo fun ogun ijaya awon egun lo ma nlo yen fun iberu a mo nlo fun ogun itaja a mo nlo nkan die fun itaja leyin igba na a mo nlo fun iyonu a mo nlo fun awon ebe agba to lagbara daada nitori pe on pelu awon iya won jijo ni adehun la fi nlo fun ebe agba ese o elembe nwo eto irikerindo omo babo olu ode e fe se ngbowo e fe gbe ijala ode fun mi ni reception 081 6 meta 5 kan 8 meta 5 kan 081 6 5 8 5 bode je pe 091 52 45 24 22 091 52 45 24 22 le mo pe mi si o lori gbogbo nkan ti a ti so late kan bo je pe lori teran ko ta so bo je pe lori ti awon ode ti a so pe nkan ti n baje awon to wa nu gbo ta won kidnapper ti ko won ti poju awa ti a wa nu gboro lo e ba wa wogbon da si o e se o e ni ku mi o ni ku a ni jodo lodi leyin ara wa mo ki kabiyesi mi daada oba onisere onikore oba tile ofosun lohun moki baba o oba ofosun moki baba o ke pe lori apere o dojo mejo ka totun pade

0: sidire mbado laare ojo meta to gbeyin rin ajo sugarfa bi owo olorun yo ti ma mu gbogbo eyan ko ja si pele toto oru asiri pelu crossover night june edition la ojo sunday 28 monday 29 ati tuesday 30th june next level pele toko la pori e emi olorun sa ko le ma ba lo bayi a fe sile pere o tun a fe mu iwo gbo ni pele yago ko ja lo si pele ani to ati ani shefu asiri owo to nja o ma tu gbogbo e lori oge ogun asejire mbado lojo sunday 28 Monday 29 at Tuesday 30th June up on Shalom in Nora Tony Lombo Wally and Zara Shani Professor Sam Adebayo Authority Woma Sure Wakati Anua Mesolaro Mary Role Melumoga Lale Lati Bado Boba Yen Pilyoshu Ashe Jireni Ema Bola Ano Juka Koka Kola Ori Oki Ogo Let Nige Koto Wano Shuke Jeni Yes Olua Wayoti Do Ito Reko
1: Oruko Amini Fumila Yade Yemila Ti Yaba mo dupe lowo olorun pe ori oke ogo ti mo lo ni last month so fun wa ni ororo mo gbo ororo yen dele ngba ti mo gbo ororo yen dele ti ba ti ji tele tele ti ba lo shop ise ni ma wa bi ti ma sun tori mi o ni ta
2: e kin ta
1: ni mo nkan to de
2: e ti ni bi te ma sun si
1: mo de ni mi sugbon ngba ti mo wa gba ororo mo ma gbo ororo mo ti ma gbo ororo sugbon eleyi ti mo gba yi so bi ba ti ji la ro ma gbo ororo yen ma fi pa ori pa gbogbo ara ma tun wa mu ororo yen bayi ma tun wa to si enu ibe ni omo mi ma bi mi pe mommy ki le n to si enu mo lo ororo ti won fun mi ni ori oke ni oni ki n fohun na na ma to se enu yen first mommy ma fun o de se rise ko ti poshu merin lo ni won se promotion mommy emi na fe kan promote ibe lo se ma
2: 4 months
1: be ni sir so emi na tin ba ti wa mo se to ti mo ba lo shop ba de shop bi ba se sile osun lo dabi pe se na te du mo mo ni adura ma de ti koja
2: bo se okay won ya boy mama ti fi nkan ba nu
1: owo wa de omo mi ko tun wa pe mi pe ah mommy promotion gbogbo awon ti mo ba nbe emi ni number 1 awon ti promote ah
2: hallelujah
1: mo ni lororo yi na mo ni mama lororo yi lo olohun baba mi sa mo jojo nitori olohun o ori oke ogo bawo bo mama lo ni o oni te ba ti na mama fun lowo owo moto mama fun yin
2: o gba promotion awon promotion nbe o tuju won lo
1: na osu kerin re to mo mi ti sise be
2: no wes okay lift up your hands abe mo gbo eri te n gbon
3: emi mi mo
2: emi mo koko de o si nbe
3: be ni o
2: e gba promotion
3: amen
2: so pe mo dide lojiji
3: I have lifted suddenly